adopto. A dear na yawu how. A dear na yawu su. Nanka ye kani pemu mo propua. Nanka wine na sanemi. Anasa ye kani pemu aretofua. Nanka wine kwa ne bedimensi. Nanka sushane. Nye rati ayo.

na me kwa kwan to die kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo sa wi boni ni na wutu me wo me ma ni fra ni na te so mo bra won kwa po ma na me ma su ti fuati a sa me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu

kuta meba ewia me kasa kirew tie arita meba mi kuta medu anam me represa ya hunam nyuma pia da siti menu meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pam akodite si adumi never such a wagon. Na subabia wamu biyana. Jabu tuwa. Mami metla wakuma. Mami ne hini wakuma ni mo. Esansa ma pen. Ma hini ya na pen. Meti ayumi. Ma wane nye no monsa. Ne mo miti ayumi. Ma wakuma mubu. Ne sesun sumatadiyan. Na weni ahunya kesia. Unya. Wenya dingina. Tia osoli enyuma etisei. Tia osoli enyuma etisei.

Nanso faso o chese ni pa o kaye. Na waza waza na wome ba mo ni no de wa pa me sumo. Obi kaye se na mi po ayi bi ama. Menya mo ni aya fo kaye na mi aya mi si kanko. Uda sori o na ko maswa. Denya mi aso o. Koji ko. Kompetensi ko. Community hospital. Oh my God. Any public person or castle is going to be castle.